0: ingkang kok moyayi Lesmono.
1: Inggih boten dados menapa kakang. Sak menika kula badhe sumusul kakang Rama Wijaya. Sampun paduka medal saking jidaring rajah Kala Cakra menika kakang.
0: Iya.

0: Cho mình đồng quay. Frank, nó là khá đẹp. Lúc quang tôi thì chưa trả. Rõ. Có mình đừng người vậy. Quý cái trang nó có. Hả? Dù trả cái quang tôi vậy. Dạ, dạ, dạ. Ngon nó giờ trả ra này. Cái đề sao có gì? Cái đề sao mà anh? Petra, đề sao mà? Tak kong? Kelembangan Nora? Petro? Kareng? Tak pangannya oleh? Hah? Ya wis pangan dewi. Wong pejane wong kit morong sarapan. Pejan. Wong nek pejor apa yo wong. Mau wong.
1: Aku
0: wong tua tambah keri ya Pak
2: Bu nek ngene iki. Iki krungokke iki, kok nek rungok dhewe perang piye? Nek perangan jeneng.
1: Ayo, ngene. Janjane perang ra perang suci to, Pak?
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ora perang perkara rebut putri, ning perang utusaning Gusti, utusaning adil mangkurah satru murka. Iki Sri Rama Wijaya rak titis Wisnu.
0: Wisnu. Iya,
1: diutus karo Gusti sing gawe urip Pandhasta Angkara.
0: Durhangkara.
1: Kaya Tarahwana kuwi. Nek Dewi Sinta mesti go jalaran tok.
0: Iya, iya.
1: Jalarane Dewi Sinta.
2: Ya wis kari saiki awake dhewe kudu siaga ing gawe. Sa wektu-wektu diperintah karo Sinuwun Rama.
1: Heeh.
2: Utawa diperintah karo sapa kae Ndara Anoman barang ngono
1: kae
2: kudu wis samapta
1: ya ngono
0: bisa jae dobong-dobong aja dewe lah.